0: kukang a chila nial ben ben ken ken a kejien chala poli tawan e kaj tothin pirej ben ben ku e ken a tan raan wan kejien nam taapin ku beting a dik e kada leku bien kake maiktin kejien a leku bien chala rilijaya tangwan en tokang katan nial ben ben ku na chinda wan chirani en taa yon nam a dik e dhal yon dak e kutathin pin kakun e kaya e kaj cham e kaya e kaluay we e man ye tok bai wala chat in chat wala riandun ye kwat kaka even ben ka jwaj aye ke wich ku kak pir ka chi real ke ka da le ku bin in loy blanta tegine ba we ke ke ke martin blanta wan bi ke ga lik to long in ken ken en kon bog ben jamten ye kol ken o ke lan ku ye en kina ke chuka jal tay wet wen en chi ken mi ok jal bena ke chi benten ka ka ke jin chola poli ka je kang chala jol ka nyin jwak ku tany ka japan elan ku inchuk ban lor
1: dola la kwart dol don we kai tin we yo komat we yo kalor ka yak lel yo kle we lel ku yak wa pin sbs tong jang ni ka ku ani yo ka jami to we mon jang ka pida
0: elan en kin ka pir da e kun chi ke ja la kor le we ron chi kre ban chi na ka chro jak we tong tong wen lor ro pin num ku ai ka ban dor hon ke rel ke tni na chang alon chi en tyo ka e dal ko gin da ke le go ka nyina ti tawon bi ke ka pir ka bi ke ke ma ko ten wala tawon bi ke ke te gi ja go lang tawon e chiran gwi ta bien ka ke tek ten
1: ye na ne ki chi ben pin nam ke kre ri chi ma ne chi ma ne ga ma non bi corona virus e ko ju che ke ting la pir chi li bro be do te de pir e go ra che za man tin en ke cho de ma ne gol bra chi ma ne kang ben a che la ne al jane ke den myung den ene ya ja je tawri ai che ayen ka ju chae ka loy ayen ka ju chae ka loy en makana ai ka loy nin ku ngo ku na en ki chu gol beliu ka pira la nyal so kene ra ne ye korba ba ka ku ba ka be ting ba ka chopin ba budget ba be lum ku ber be char ku ba ba chopin so yen ku kor ba ba ngadi ku ku ku ko ku ne ga yo u jela ka bla bi ba gol ba kri je ben ba ba be revise ku ba ting ye tan ngo en en bin kuwen ye ting ke la bi bai bai chompe en ke chobe ya dan era na ye ben der bai longa wene mi biran cham longa wene bila wene ka kan pin man bila gas ke jala bila nur e ka ke bena ye ka ben der en ke chok jas jam ne leri mi su kuli ku jam ne leri inte de loye e ka ke ben to ka ka ka kor be ran ka ben pin ku ba budget ba gar pin ka ti en ka ti won le ba ke chopin ka won le bi ki ko ni ma ake lana dika be mikla di kirke bi jazz ben en la nyala rate wele ben liu totally achi binya e kaka badini ya ki era ne ile barok kwa nya dan ko inde won ye tinken le won le balo ku bi kwa
0: en kan ko bran ka chida ka be ke lo ku bi en kwa ache kon i ja pial tolong ran det won ter ke jen le ku be ka ke nya ja ma ja pat en u wich ku lo thok mana sikang ja la kar li ja ya
1: en tutueng barloe baralue budget baralue yeungu bilabi ibiala bi every week banyu ting ku babi ku batin kawari ko achi chimane kiden bilden miet ko babenyu ku batin batin yeungu le bawa ku wen le baya planning du binum topi ku chin ku wen baya noe ka ku wendi ta wen le ba le waste chimane bilduna ka kakuna ka yawai wara ale bar dios na yeungu chi ka wen ton ni nyal kale bata bala supermarket en kai cho be ada badai e ka won chike chike duong nim pin supermarket ta bala be ri al mana chin ka ju bu ka ba da cha duong nim pin chan pi ra chala nyal u ke ke adan ka ko supermarket a ko bi ke lu wo a ko bi ka ke ndi ke jwa en kai cho be ada wona wona ye yin cha ti mana ye te wa jas ku tingen ke kale bate mo ke na ye ti te me yin in latina kule ye le balo bas wala le balo gatar e kana le baloy en kay chob de mi ta won buka chama na week in ba meal planning de ni chol meal planning ba mi mi ra won bi cham kule ku kule a good bit to ko ben 1 week ba ka garpe u batinge kam en ye ko jor wara u batinge ko no en ye duu ka ni internal u baloy ba reduce amate adan en kay chob de adan kake ka kan nin pin war na nin kake ka kan pin ma na nin kar lon nin bil ko ka wento zama na won chi ki kan e real ki mana pa na australia to ba ne very flexible in ba yu pagen na ngo ko en nin bil ka u jam won ran ku le yen an chi ka cha chi real encore ba poire akan pinya kar ba chuar nyin pinya ma chan pire che lokar rif ba lui negotiate ta ban every department ten pa na australia e nyan kde ni chol financial hardship wel rana wen nen kanu anin department eto ai ran che lip business ben nen ka keni ka gaje e ko ku goods ku ele ka ku services ke yin nen department wen rana wen nen kanu anin so department ka yin yu kuti ulwe lan korba ke akan tinya karba chorno pinya mat chan nen ka chen chai ko ka gam ka awali ka lele kam le balle e ka lwe e ka je pressure no ngin na je go reduce yi won ne ka chin chorno pinya kunen ke korba ya be lo yen ke ken ha ber be lo yen en ke cho ge adan ko ile bin ka lo ko ile chir ko ile nur ko ile chir ko ile gas ko ile chir ka en ke cho ge ko ile telephone ko ile ne no mu ko telephone du nin jam so ka ke bena ka le bikro lo but most importantly e baba je du baba be ni pin ku baba je du baba tin ye tan we wu jal tinare baba tin le ba cho pin de ka ka ka ju ye won le bikro lo en ke cho ge adan at this point in time koyga woni ya koyga gas koyga electricity ko ka nen din chol government funding in ran we apply for the hardship a year ago ya 6650 every 2 years in the batch were ready ada kalasta ka yin ki yin irana wonne mashakil kun ka yo ke exact ke ke ko utilities ke ka yu kwanye ke na baloi so wonne ka ti won le bakalo ya ma binin ka pir abo pir ago yi kere la retdu ene kay chok da nan koy ngot ke luy bay in le bangot ke jam no ban du ya dan utin na ne ni na won le bakalo bin ka baya luy bay kuni na won le yin katra loy so te de loy bay ku la pe la kolam ya ku ngot ke ngam rote tong loy rote keta de bu koy be du zamano ni yen mi pyoj bay en koy luy bay because na la jaz le dum be ama dum ka chin klein ke ka ka ka le bukur loy ba ba je du ba betting ku batting na ne to won le bin ebe chope nya go che gumaret
0: ilan tan ko ko gwen jama sia gat tawne ke gen tieng ten e ko ne ke jam lo nada te chi kang ja lo kar li kala ka wi ba pier du jal ben cha te chi da dun won ke in pirsen blan ka war ke gi ta dun e in pirsen go a pandu ni cheng tul pundu ni jam internet ye lo ku jala mi ve ke kyam ku cha de in cha ku ka ne ka ke nin gat ku jala kogun ti goba wi te chin ke ko ni rai ka ta liu ke ta long in binin jal ben cha ti batong go in ju pin ko chit ko nan cha luel ti bin ka kum ma ko e ko na liu ta long in hi chi le ku ba pir ku e ko na liu ki ka pi do le ku bla tueng pat ka ka e ban ban a ka won e ki jam tin ken ko le ku bu pia ko pi ka ru da ya del ko gon le ku bi bi ka ja pir kiti nen ta ko ka ke che wet te chikang jalo kerli kala kuiran pial nyam de ya jal ben ting renin kuon ben ke ga kana ren ka kogon lo ke ke gwi ga pat yin chala la we jan mor kunai ke cha gwi kin cha gyar lo chi man wan chi la ne lwel ke yin nom le chok klo wiji ben ben ke en kan ya ta ten ben ben ila nen kan tan ko ko mun ti na le ku biran lwel na char yan dia te chen en kwat te ga chi le ku bala loy ku dal ko woni ka cha da to chimen public transport da lwel ke ya kalen in le ba cha katar ten ke tyo ken ke gin wala bala ma ge katar lam ku war ya ndu tin ku ka da e katar a ka ku ko gun ta tna ya le ku biran ka ke te gi real tna ya ka ka ben ben a ka jwa won rod loy ye ting na da kamida ya kalen bang den tawon wiche bike pyoj tna ya blank ngika tale ku bi ka ya pir tan ta chi kang i real
1: ye ye ni adang mi ta le bak pyo chi mana wona wasting chi mana wona long pyo you to buy sometimes na ba bak cha ka chi ka chi ka ben e ka kor ba mi cho le adang ku ba bak ja ma long a wen e ka nga wona ye ka use buy so ne ban ke ki chro loy ki kor bro loy pin nam ku le bak ku i ku anye de cha na ko ko gra ka ni buy man along a winner wasteful be me bu waste be me be a one way be piu be kali u bas be war u be nur be a tiu ka zamana wonne be nur na era na won ci beto wor le na bar be u ka ci pet be nur be ya de whole day mi ta ka dai lo ta bana ni ma ra ko ko so ka ka ka won ti ya won le ba ka le ke bi ke yi ko en ko ya da along a winner be ka kan ci be ya pu le kan yan piro loke kebokar rich
0: jamda ohilan tan e kon ber ne jape na iranun ke jen dot ke le bang wad lo ping tan nemin ok sbs.com.au/dinka kaka jwa jale ba ke yok tan tan ke kawan chika jial jamtan mantin wachet kamun book ben kawan ter chuk jamtan book ek ben dogi ke chigi jama emantin kana kwat kawon tayar ke kachiru loy ewerwan nada kabia ku madrid australia chal kalan kawon burwar loy loy wone ke loy ban ban ke kong won ka yich loy loy pan australia tin ina ya ben robert smith men men in chien majwar chien yal ben toyton national anti corruption commission na le ben ya ka ku madrid australia ke chien jam na nada we ken won ke mar lon tugich ke sport ketechan tan million thiakro ekon bi ke giat rugby league world cup de nonen kato ke yethe kaka ake wel kawan ke chu yamten munter ke kaloy rut munter welni nai ranon ke ping inle bangwari la pun tan nemin ok sbs.com.au/dinka ka jwa abake gal yok tan tan emen wa chege tawon bok tok ga gya dan yakolo ku wak jon ku duse en bajar ben nyang pin ke wek ena kwa dud malek wa ben yok yum jumaa.

0: 28 zuwa gida daga Afrika ta Kudu. A Nigeria, yayin da ake cigaba da dakon sakamakon zaben fitar da guri na shugaban kasa a jam'iyyar ADC, jam'iyyar ta yi karin haske akan abin da ya janyo jinkiri wajen sanar da sakamakon.
1: Hanyar da aka ba aka yi zaben an bi hanyoyin da dukkanin doka ta tanada, wannan zabe ne da aka yi shi a mazabu 8809. Kishi kuma jirgi ya yi wahalar samu saboda yanayin sallah, mu hanya kuma idan mutane sun biyo saboda mutane masu koma gida sallah ita ma babu hanya.
0: Tun muna dauke da karin bayani akan abubuwan da ya kamata mai zuwa sallar Idi ya yi da ma wanda mai layya duka zai yi. Amma kafin mu shiga cikin shirin sai na karanto labaran duniya. Labanan ta ce an kashe mutane 31 a hare-haren da sojojin Isra'ila suka kai a jiya Talata, a yayin da suke fadada yakin da suke da Hezbollah duk da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta shaidawa mutanen da ke zaune a yankunan kudancin Labanan da su bar wajen. Duk da rahotannin da ake yadawa cewa sojojin na kara mamaye yankuna da dama.
2: Daya daga cikin.
3: Despite US brokered ceasefires, Israel is intensifying its military.
0: Wakilar BBC ta ce duk da yarjejeniyar da aka cimma da Amurka, Isra'ila na kara zafafa hare-haren ta na soja a Lebanon da Gaza, bayan da hare-haren da aka kai wa sojojin Isra'ila da kuma fararen hula a Isra'ila. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ce kasarsa na kokarin ganin ta hana ƴan Hezbollah kaddamar da hare-hare da jirage marasa matuƙa ne. Cikin wuraren da aka lalata a hare-haren na jiya har da wani asibiti da ke birnin Nebatia. Dadaddan Sanatan Texas John Cornyn ya faɗi zaben fitar da gwanin da aka yi inda ɗan takarar da Donald Trump ke marawa baya ya samu nasara a kansa. Shi ne wani babban ɗan jam'iyyar Republican da ya sha kai saboda rashin biyayya ga Donald Trump. Wanda ya samu nasara a zaben shine Ken Paxton, wanda zarge-zarge na abubuwan badaƙala suka daidaita shi. Ya samu gagarumin nasara inda yake jaddada cigaban mulkin Trump a jam'iyyar su ta Republican. Mr. Paxton da ya musanta zarge-zargen aikata cin hanci da wasa da aiki. Ana ganin nasarar tasa dama ce ga ɗan takarar jam'iyyar Democrats a zaben rabin wa'adin da za a yi a watan Nuwamba mai zuwa. Majalisar Dokokin Bolivia ta kada kuri'a domin sauƙaƙawa shugaba Rodrigo Paz ɗaukar matakin tura sojoji da kuma ayyana dokar ta ɓaci akan janye shingayen da suka kassara gudanar da harkoki a ƙasar. An shiga mako na huɗu ana gudanar da zanga-zanga akan janye tallafin mai da kuma tsuke bakin aljihu da gwamnati ke yi a faɗin ƙasar. Shugaban ƙasar a baya ya kawar da batun amfani da ƙarfi wajen sake buɗe shingayen da aka sanya. Yana mai cewa zai ci gaba da bayar da damar tattaunawa don fuskantar matsalar. A bangaren arewacin ƙasar an ayyana dokar ta ɓace saboda tagayyarar da mutane suka yi sakamakon rufe hanyoyi abinda ya janyo ƙarancin man fetur da kuma magunguna. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ƙasashe da dama na sanar da taƙaita tafiye-tafiye saboda fargabar da suke da ita akan yadda cutar Ebola ke yaduwa. Kasar Canada ta haramtawa 'yan Uganda da Sudan ta Kudu shiga kasar har zuwa nan da watanni uku. Sauran yankunan da cutar ta fara bulla kuma 'yan kasar idan sun shiga Canada sai sun keɓe kansu na tsawon makonni uku. Ita ma Bahamas ta fitar da makamancin wannan sanarwa ta Canada. Thailand kuma ta sanya dokar keɓe duk wanda suka shiga kasarta daga yankin tsakiyar Afirka. Amma kun da ya gabata ne Amurka ta haramtawa 'yan kasar ta zuwa kasashen da cutar Ebola ta bulla, yayin da 'yan kasashen kuma suka akaranta musu tafiye-tafiye zuwa Amurkan. Rutanni sun ci an keɓe wata mata daga Uganda da ta shiga India, inda kuma aka same ta da cutar bayan gwajin da aka yi mata sakamakon rashin lafiyar da ta soma. Jami'ai daga Ghana sun mayar da kusan 'yan kasar 800 zuwa gida daga Afirka ta Kudu. Hakan ya biyo bayan zanga-zanga nuna kyama ga bakin haure da ake a wasu sassan biranen Afirka ta Kudu fiye da wata guda kenan.
4: The BBC saw dozens of people getting off buses at the airport.
0: Wakilar BBC ta ce BBC ta ga yadda gwamnatin mutane ke fita daga motocin bus inda suka isa filin jirgin saman Tambo suna hawa jirgin sama zuwa Accra. Shugaban Ghana Afirka ta Kudu ya ce gwamnatin suna son tabbatar da cewa 'yan kasar su sun kubuta daga hare-haren da ake kaiwa bakin haure. Galeri ta ce tana tabbatar da tsaron lafiyar 'yan kasar ta. Waɗanda suke zanga-zanga dai sun taya wancan mutanen da ke shiga cikin kasar su ta Afirka ta Kudu ba bisa ka'ida ba, na mamaye musu guraben aiki a ma'aikatan gwamnati. To labarin ƙarshen labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su cikin shirin. babbar kungiyar kwadugon ma'aikatan ta faran kamfanin kera kayan latironi na Korea ta Kudu wato Samsung sun kada kuriyar amincewa da ta yin da kamfanin yayi mata ta biyan kudaden allowance wanda hakan ya kawar da yajin aikin kwana 18 da ya zama barazana ga kamfanin wato daya daga cikin wanda yake daga cikin duniya mai wanda yake kera memory kamfanin biyu na kasar da ke kera yan kayayyakin wayoyi da sauran abubuwan latironi sun samu kansu a tsakiyar lokacin bunƙasar kirkirar basira ta AI inda darajar dukkanin biyun ta zarta da trillion daya daidai a watan nan ga rahoton Muhammad An-Nur Muhammad
5: wannan muhimmiyar yarjejeniya da bangarorin biyu na kamfanin Samsung da kuma kungiyar kwadagon ma'aikatansa suka cimma za ta sa kamfanin na latironi ya rika ware kashi 10.5 cikin 100 na ribar da yake samu a duk shekara wajen biyan kudaden garabasa ga dubban ma'aikatansa da ke bangaren kera yan kananan kayayyaki na fasahar zamani da irin su memory yarjejeniyar da ta kawo karshen barazanar yajin aikin da zai iya sa kamfanin asarar biliyoyin dala Labarin cimma yarjejeniyar da ya sa darajar babbar kasuwar hannun jari ta kasar ta Koriya ta Kudu ta daga sosai. To amma kuma a wani bangaren yarjejeniyar ta fito da bambancin da ke karuwa tsakanin ma'aikatan kamfanin na Samsung da ke aiki a bangaren kera abubuwan da suka shafi fasahar ta zamani ta AI da ke bunƙasa a yanzu da kuma sauran ma'aikatan kamfanin. Yayin da na bangaren kera kayayyakin basirar za su rika samun ƙarin dubban daloli a duk shekara. Takwarorinsu da ke yin wayoyi da talabijin za su rika samun ƙarin ɗan kaso ne kawai a kuɗaɗensu.
0: A gaida Muhammad An-Nur Muhammad da fasahar rahoton Jack Kun. To a Najeriya har yanzu ana ci gaba da dakon sakamakon zaben fitar da gwani na takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ADC. ‘Yan takara uku ne dai ke neman wannan kujera da suka haɗa da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar da tsohon gwamnan jihar Rivers kuma tsohon ministan sufuri Rotimi Amaechi da kuma Muhammad Hayatuddin. A ranar Lahadi ta gabata ne dai aka gudanar da zaben inda yanzu haka ake dakon sakamakon don sanar da wanda ya samu nasara. To da mijin halin da ake ciki na tuntuɓi Faisal Kabir ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ta ADC.
6: Watsi da sakamakon zaben fitar da gwanin na shugaban ƙasa a jam'iyyar adawa ta ADC da wasu 'yan takara suka yi wata ƙura ce a jam'iyyar mai da'awar haɗin kai domin kayar da jam'iyya mai mulki. Tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi Amaechi tun kafin sanar da sakamakon
0: To da fatan za a mana afuwa kan kuskuren sanya wannan rahoto. Al'ummar musulmi a faɗin duniya na bikin idin babbar sallah bayan hawan alfa a jiya talata a ƙasa mai tsarki. Ranar na cikin manyan ranakun bikin musulunci biyu a shekara. Ta albarkacin wannan rana wakilinmu na Kano Zaharuddin Lawan ya zanta da Dr. Khidir Bashir Abdulhamid. Limamin masallacin Juma'a na Uhud a Kano inda ya fara da tambayar sa game da falalar idin babbar sallar.
7: To wannan rana ta idi falala ce babba wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi wa musulmi wanda Allah ya raya su zuwa wannan lokaci. Wasu suna nan bara amma bara ba sa nan. Wasu ba lafiya bara da su akai harkoki amma yanzu bana ba lafiya watakila suna ɗaki a kwance su dai magani a juyar. To wanda Allah ya bashi lafiya da rai zai halarci wannan idi ya ga abubuwan da suke gudana a ciki sallah da ibadu to ba karama farala ce ba daga Allah subhanahu wataala to shi kuma abin da Allah yake so idan yayi ma farala ka gode masa shine Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith shi sa ma da manzo Allah ya je Madina itarar da mutanen Madina suna wasanni na gargajiya suna murna cewa waɗannan yi tambaya me kuke suka ce wannan ranaku ne biyu da muke wasanninmu na gargajiya abinda Bature yake cewa festival sai ce to Allah ya musanya muku da ranakun da suka fi waɗannan su ne ranar ƙaramar sallah da ranar babbar sallah me yasa suka fi waɗancan saboda wannan rana ce a yi sallah a yi yanka saboda Allah a yi layya sannan a yi zikiri a yi sadaka a sadar da zumunci su ko in sun haɗu. Abu ne na tuna jahiliya ake tunawa da abubuwa da za su tayar da gaba. To kaga mu kuwa ashe abu ne babba shi sa waɗannan aka ce sun tattara abubuwa da yawa.
8: To duk da kamar me ake so musulmi ya yi idan ya waye gari wannan rana ta babbar sallah?
7: Alhamdulillah da zarar an waye gari yau idi ga dukkanin musulmi. Idan na ce dukkanin musulmi namiji da mace yaro da babba 'yan mata da tsofaffi da bayi ma idan da akwai bayi da ma masu haila wanda ma ba sallah a kansu to abin da ake so shi niyya ta zuwa wannan idi yana daga abin da za su dan tafiya yau dinnan idi farko wanka mutum ya wanka ya kwalliya ya sa turare ya sa tufa mai kyau in sabuwa ta samu alhamdulillah a sabuwa kuma in fara ta samu ita ce mafificiya saboda manzo Allah ya ce khairu thiyabikum libith wa kaffinu fihi mawtakum mafificin tufa ku fari kuma ku bunne ma matattun ku a ciki to dan haka wa'annan sun samu mutum sai ya sa da zarar ya sa in wanda zai layyane kamar mai gida ko ma ba mai gida ba matar gidar ce a'a yaron gidan ne da Allah ya hure masa zai layya to ba a sanya ci komai idan ya waye gari har sai ya je ya dawo yayi layya sai ya fara da naman layyarsa a ga samu sai ya ci an zama wani kame baki ne na dan takaitaccen lokaci to sai a fita idin nan in an fita za a tafi ana kamar bal Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ku Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi mukratan wa asila
8: wannan sune irin zikiri da ake so
7: da ake so ai to sai a tafi aje har masallacin idi da an je zama za a yi ba a yin tahiyatul masjidi a filin idi sai a saurara ana zikiri ana jira liman da liman yazo zai ta da sallah sai a bi shi a duk abin da yi zai kabarbari bakwai a raka'a farko ya karatun fatiha da sura in ya tashi a raka'a ta biyu kabarbari biyar bayan ta tashi ya karatun fatiha da sura ya je karshe ya sallama ya tashi ya fuskanci mutane ya musu hudba akan abin da ya ga ya dace ya musu hudba
8: kamar yaya girman ladan da mutumin da ya dace yayi idin babbar sallah yaya girman ladan da mutum zai samu
7: wanda ya dace da idin babbar sallah ya samu lada mai girma saboda ya raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ya yi idi duk khalifofin nan sun yi idi kai ma sai ka je kai idan haka kai koyi da sunnan manzo Allah kai koyi da sunna khalifofi na manzo Allah lada mai dimbin yawa zai hawo kan duk wanda yayi aiki da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ashe ba karaman alkhairi bane takun da yayi yana da lada in ya sa kafar dama a daga darajarsa in ya sauke ta hagu a shafe masa zunubi halartar idi da zai halarta addu'o'i na al'ummar musulmi na Allah ya maimaita mana Allah ya samu dace Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta zunubanmu duka a juna za a yi wannan kaga ga lada na ubangiji ga addu'a da ake wa juna naka wannan kaga alkhairi ne mai yawa
8: malamai da yawa suna karfafa gwiwar mata su je sallar idi kamar menene fa'idar haka
7: fa'idar shine a nuna kurjini na musulunci shine rafa'u sha'airillah daga alama ta addinin Allah da zai nuna al'ummar musulmi al'umma ɗaya ce muna haduwa ɗan kadan a salloli na biyar a salloli biyar muka zo muna haduwa ɗan dama dama a ranar juma'a to yanzu kuma ga wani abu mai yawa da zai hada mu wanda za mu hadu da yawa mun fito ba wani abu dan abu guda shine dai sallar nan bautar Allah subhanahu wataala wanda zai nuna wannan al'ummar musulmi al'umma da yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahida
8: to mallan kamar wani kira ne gare ka ga masu yin layya
7: farko layya sunna ce mai karfi don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo akan ta abinda manzo Allah ya dawo akai kuma bai zama wajibi ba sai a kira shi sunna mai karfi saboda dawoman da manzo Allah ya kira gare su wanda Allah ya hore masa ya kokari yayi duk da abubuwan suna da tsada to amma idan mutum ya dubi faralar da Allah ya masa ya raya shi zo wannan rana aka sa wannan shari'a ta sanya wannan abu na layya to ya kokari bai sani ba fadi za a yi da shi ko ba za a yi da shi ba na biyu alherin da zai samu na yalwata wa iyali da taimakon marasa shi wanda kowa ya san yadda ake wahalan siyan nama yanzu to shi da Allah ya ba duk dai yanda za a yi zai ce zai mika wannan makoci zai mika wannan wanda bai yi ba zai mika wancan miskini zai mika wancan talaka wannan farin cikin da zai sa masa zai samu alheri mai yawa a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wanda dama yana daga manufar layya yalwata wa iyali da yalwatawa bayin Allah wanda ba su da hali ta fuskar nama wanda shi yafi galibi yi wa mutane wahala musamman mu a wannan zamani shi sa kuma shari'a ma ta ce to wanda yake da dawa yanka ma babba kamar raƙumi ko sa dan ya dade yalwatawa ga waɗanda ba su da shi akwai hadisi da yazo duk da cewa hadisin Abu Huraira ya cewa man lahu man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana wanda yana da yalwa bai layya ba kada ma ya zo masallacin Idi. To malamai sun ce wannan dai barazanar wace dan nuna karfin me sunnar layya din kuma ba ana nufin wajibi bace.
8: To malam kamar yaya falalar cirewa take a wannan rana haka me zaka yi wani bayani zaka yi?
7: Abinda malamai suke cewa khairu sadaqa sadaqa fi ramadan, mafificiyar sadaka sadaka a watan ramadan. Sai malamai suka ce to me yasa ramadan ya zama saboda wata ne mafifici? To sai kuma ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa azamul ayyami inda Allah yawmun nahri thumma yawmul qar, mafi girman ranaku a gurin Allah ranar babbar sallah sannan ranar yanka sannan ranar zama al-amina. To kaga ya nuna mafi girman ranaku. To ashe aikin da aka yi a wannan ranar ma shi ma ya mafi girma ne. To don haka malamai suka kwadaitar da sadaka akan wannan saboda sadaka ce a babbar rana bal ma mafi girman rana, kamar yadda hadisi ya ce ashe yin sadaka ma sadaka ce mafi girma a wannan rana. Sadakar duk abin da ya samu yayi.
8: Mala ana samun wasu musulmai musamman matasa da ke mai da bikin ranar sallan nan kamar ranar masha a haka ta hanyar shaye-shaye da kwaya da sauransu. Me malam zai ce akan haka?
7: Wannan bai zama ita ranar Idi ranar godiya ga Allah ce. Idan za ka yi godiya ga Allah sai ka gode masa shi ma da abin da zai yaba. An ce tukuici ne bahaushe na ce yaba tukuici yaba kyauta tukuici. To sai ka gode wa Allah da abin da zai yaba. To amma ya baka ni'ima ka zo nan, wataƙila akwai ɗan uwanka bana bai zo bai halar bai Allah bai kawo shi wannan ranar ba. Wataƙila akwai wani makocinku kai in samarin ne, wataƙila akwai a sa'aninku in ƴan matan ne, wataƙila akwai a sa'aninsu wata ba tana nan ba lafiya wata kaza. Ko Allah ya raya ku ka zo wannan, to ai sai ku godiya ga Allah. Mun za ku gode masa, zo gode wanda abin da ya yarda da shi da abin da mutum yake so za ka gode masa. To abin da Allah yake so da shi za ka gode masa. To bai kamata kenan mutum ya gode wa Allah da sabansa ba, ya zama butulci kenan. Ya zama mutum na baka, ya baka lafiya, ya baka dama, ya to kuma sai ka saba masa a ranar, to kaga butulci kenan. To kaga kuma wanda yi wa kan ma wanya kafarfa inna ma yakfuru li nafsi, wanda yi wa Allah butulci kansa yi wa butulci, domin ya ce wanda ya gode masa zai kara masa, wanda ya gode masa in shakartum la azidannakum, in kun gode masa zan kara. To kai kuma wala in kafartum inna azabi la shadid, in kun mun butulci kuma azaba ta mai tsanani. To kai mai kun ku gode masa da abin da yake so sai kai masa butulci kai saba masa, kenan kaga ana gudun azaba kuma ta biyo baya, shine daman makin da Allah ya baka kuma ya zama ya kwace wani lokaci, kaga ba haka ake so.
8: Wato malam hata ƴan kada-kada nan da wasu suke yi kaga an haɗu da mata da maza
7: tun daga shiga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane biyu suna daga cikin al'umma ta amma ban gansu ba, akwai mutane masu bin mutane suna dukan su da bulala ba su jibo ba su gani ba, misal zalunci. Sai ce akwai mata kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun, mata da sun sa tufa amma tsirara suke saboda sun shara-shara ko sun matse jikinsu ko sun fito da kirji ko sun fito da gashi ko sun fito da kafadu ko sun fito da bayansu. To wayannan tsirara kawai suke domin duk sun bayyana ya halitta su take. Sannan yace mumilatu ma suna tafi suna karkata suna rangwada suna juye-juye sun sa tuntu a kansu kamar tuntu kamar abin nan din raƙumi. To kaga wannan ba daidai ba ne. Idan samari ne ai shiga ta kafirai, aje ai party a haɗu maza da mata ai kide-kide wataƙila ma a sha ko ai zuke-zuke ko ai tsotse-tsotse na abubuwan da shari'a ba ta yarda da su ba, to duk wannan ba a gode wa Allah ba subhanahu wataala. Sannan Allah tabaraka wataala yana cewa la takunu kallati naqadha ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, kar ku zama irin wata mata a Madina wanda sai ta yi saƙa ta kusa gamawa sai ta dawo tana warwarewa, ta warware to kenan kun warware ni'imar da Allah ya muku. Allah baya son wannan, ka gode masa sai ƙara.
8: To malam ga wanda ya tanadi ragonsa sai kuma ajali ragon ya mutu ko kuma ragon ya gamu da wata larurar da wato ya fita daga ka'idoji da ya kamata ko cancantar a yanka shi a matsayin layya, me shari'a ta ce?
7: To abinda malamai suka ce idan mutum ya tanadi abinda zai yanka da shi rago ne akuya ne sa ne sai ya mutu, to sai a duba a gani mutuwan nan yana da hannu a ciki, shi ya sakaci ya yi wasa ko aka sace misali shi ya sakaci, idan shi ya sakaci to ya biya domin ya tanadar wa Allah abu kuma ya yi sakaci an ɗauki. Idan kuwa haka abu ya zo shi ma ba da sanansa yana kula da shi yana ba shi abinci yana sai kuma dai wani tsautsayi ya zo ya mutu ba hannunsa a ciki, to wannan ba sai ya biya ba sai dan Allah ya bashi wani to wannan kuma kan bisa radin kansa sai ya saki
8: wato kamar ni yanzu misali sai ya mutu to sai a duba a ga sakaci na ne
7: yawa
8: dan sakaci na ne sai na biya
7: sai ka biya domin ka ba wa Allah kuma ka bar shi ya salwanta to haka idan yayi rauni kaga ba ai da mai ido daya ba ai da gurgu ba ai da kanjamami da bashi da mai ba ai da mara lafiyan da baya iya dun ɗan uwansa lagai lagai yana zawayi yana zubda yau to waɗannan ba ai da su to ana katana da sai rashin lafiya amma ba dan baka bashi abinci ba ba dan an bazatar da shi ba rashin lafiya ta zo to wannan tunda ba hannunka ba sai ka biya ba shikenan Allah ya baka wani to yana da kyau kai din kun ko baka da hali dama shikenan ka tanada kuma ga wannan abu ya zo ya kansa ko ya gurgunce wani abu ya zo ya zo ya bige shi ya gurgunce to idan da sakacinka zaka biya Allah ko da dama ka ayyuka kai ka ware shi ka ce na Allah ne zaka yi mallaya to sai kai sakaci ya gurgunce ko ya zama ido daya
8: ko bindin ya cire mallan
7: ko to za mu zo wayannan su kuma kanana ne
8: to
7: to wayannan hudun su ne dai ba alai da su to sai abu daya ya same shi daga cikin wayannan ba hannunka shi ma ba ku in ko kai ka sakaci ya same shi to zaka yi idan kananan abubuwa ne kaman bindi ya gusure shi ma dan nan kadan bai fara bi ba ko kahoyi kare ko kurjewa a jiki wannan dan jini dai haka wannan karahiya ne an karanta ne amma za a iya layyada su haka ko mutun yayi ma ba ku amma nuna malikiya suke cewa idan ya kai 1 bisa 3 kahon ko 1 bisa jelar to shine ma ya zama karahiya in ko bai kai haka ba dan guntu ne gutsale ba komai za a iya layyada shi amma wancan hudu su ne ba a yi da su nasi kuruku yazo cewa ba za a yi da su ba to abin da yafi wancan kuma aula kenan sai ka so mai kafa daya ko ka siyo mu kauniya to kaga ai ta wuce ido daya wannan to kaga ba za a yi ba da wannan kwata-kwata sai mutum ne ya aje layya sai shi ya mutu
8: shi mai layyar
7: ya ware ragonsa zai layya da shi sai kuma ya mutu to wannan wajibi yaran su layya da shi ba za su sa shi a gado ba saboda ya riga ya ba wa Allah ya ware shi ya ce wannan na layya ne layya wa ake wa Allah ya kul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin yanka na saboda Allah shine wa nusuki yanka na lillahi rabbil alamin saboda Allah don haka shi ya ware wa Allah don haka ko ya mutu sai sun yi wannan layya
8: to mallan da karshe da me zaka rufe muna game da uwa musulmi akan wannan rana muhimmiya
7: wannan rana muhimmiya ranar sadar da zumunci babbar rana a gurin Allah subhanahu wataala da gurin manzon Allah da musulmi baki daya to bi kikkiawan amfani da ita abubuwan da suka zo da shari'a na yanka mai su yanda shari'a ta ce sannan kada mu kauran abin da Allah ya bamu na nama mu kokari mu lura da wanda ba su da shi da kusa da mu babba su mu mika musu musamman masu hali da Allah ya bawa to su kokari su yi fiye da bukatar kansu duka fiye da bukatar iyalinsu su yi mai yawa inda za su dinga duban marasa shi can da can da can da can wataƙila a ƙauyensu wataƙila a anguwarsu shi ya fita nasarawa ko wani babban unguwa can inda ma ba talakawa to dinga tuna talakawa a lungun da ya fito dinga tuna talakawa a ƙauyensu da ya fito dinga tuna talakawa a wani guri da da su ne ma suka taimake shi ma san da shi bai zama komai ba to yanzu ya dinga wayewarsu da wannan alkhairi su daure shi saboda yanzu gashi bana ga ragunan amma da yawa ba su iya siya ba masu ragunan ma sun ce sai dai su koma da su gida saboda ko da a sun sauko da su za saukin ma amma babu masu siya saboda ba hali kaga ya nuna za a samu karancin masu layya kenan don haka wanda Allah ya bashi dama ya kokari yayi kuma ya yalwata ga wanda ba su sashi ga wanda ba su yi ba dan alherin ya gama ko ina farin ciki ya gama duk gidajen al'umma musulmi baki daya
0: to takidir bashir abdulhamid imamu masallacin juma'a na uhud a kano kenan to a najeriya har yanzu ana cigaba da dakon sakamakon zaben fitar da guri na dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar ADC ɗan takara uku ne da yake neman wannan kujera da suka hada da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar da tsohon gwamnan jihar Rivers kuma tsohon ministan Supri Rotimi Amechi da kuma Muhammad Hayatuddin a ranar Lahadi da ta gabata ne da aka gudanar da zaben inda yanzu haka ake dakon sakamakon da sanar da wanda ya samu nasara to domin jin halin da ake ciki na tuntubi Faisal Kabir daya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ta ADC
1: to zuwa yanzu dai an tattara sakamakon babe na jihohi 28 muna jiran guntun jihohin saboda kin san yanayi ne da ake ciki yanzu na matsalar jirgi da matsalar hanya babu hanya sosai saboda yanayin sallah to wannan yasa da yawan wasu jihohi da muke jira suka samu tsaikon kawo sakamakon babansu
0: me yasa aka samu jinkiri wajen sanar da wannan sakamako
1: abin da ake yasa aka samu jinkiri shine hanyar da aka baka yi zaben an bi hanyoyin da dukkanin doka ta tanada ba wai an yi zabe bane kawai an je a haulayi an kirga mutane an dawo ko kuma an je a kai zabe mazabu wannan zabe ne da aka yi shi a mazabu 8809 mu kowace mazaba kika je kika tabbatar da cewa an kai kayan zabe shi kuma samun hanyar transport jirgi yayi wahala samu saboda yanayin sallah mu hanya kuma idan mutane sun biyo saboda mutane masu koma gida sallah ita ma babu hanya to wannan abubuwan su ne suka kawo kai
0: a jihohi nawa aka gudanar da wannan zabe
1: jihohi 36 da birnin tarayya Abuja
0: yanzu jihohi nawa ne suka rage ba a kawo nasa sakamakon ba
1: an kawo 28 kin ga idan jika lissafa jihohin da suka rage ku jihohi 9 ba zuwa 8
0: tun kafin a sanar da wannan sakamako wasu na zargin cewa ba a yi zaben ba a wasu yankuna na Najeriya
1: haka zabe yake a Najeriya ai mutum zai dinga korafin cewa ba a yi ba daidai ba misali inda wannan yayi nasara zai ce ba daidai ba shi ma wancan inda yayi rashin nasara zai ce ba
0: to tuka bu sanar da sakamakon zaben dai wasu ɗan takarar shugaban ƙasa a Ino jami'ar Edison suka yi watsi da sakamakon tsohon gwamnan Rivers Rotimi mai Ameti da kuma Muhammad Hayatu din sun yi zargin an yi makuri inda suka ce ba za su aminta da sakamakon ba ga Awul Ahmad Janyau da ƙarin bayani
6: watsi da sakamakon zaben fitar da gwanin na shugaban ƙasa a jam'iyyar adawa ta ADC da wasu ƴan takara suka yi wata ƙura ce a jam'iyyar mai da'awar haɗin kai domin kayar da jam'iyya mai mulki tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi mai Ameti tun kafin sanar da sakamakon yayi watsi da shi inda shafin sa na X ya ce sakamako ne kawai da aka kirkira Mr. Ameti ya ce ba zai amince da sakamakon ba da ya zargin an hana kashi 80 na mambobin jam'iyyar ADC yin zabe ta hanyar sayan ƙuri'u da rubuta sakamako shi ma ɗaya ɗan takarar na shugaban ƙasa a jam'iyyar ta ADC a nasa bangaren Muhammad Hayatuddin ya yi watsi da sakamakon inda ya ce an yi magudi ɗan takarar biyu na shugaban ƙasa a ADC Rotimi Ameti da Muhammad Hayatuddin yanzu dai ba su sanar da matakin da za su ɗauka ba bayan watsi da sakamakon zaben na fitar da ɗan takarar ADC da zai fafata da shugaba Bola Ahmed Tinubu a zaben 2027 masu sharhi dai yana ganin wannan rarrabuwar kan da watsi da sakamakon zabe wata baraka ce ga ADC kuma babban nasara ga jam'iyya mai mulki Professor Abubakar Kari masanin siyasa ne a Najeriya
9: to wannan ko kadan ba zai haifar da jam'iyyar ADC da mai ido ba kuma babbar koma baya ce game da yunkurinta na ganin cewa ta zama wata dunkulalliyar jam'iyya wata tunga ta adawa wanda za ta kalubalanci jam'iyyar ADC muddin aka samu rarrabuwar kai tun ba je ko ina ba tun akan maganan zabukan a fidda gwani to wannan tafiya za ta samu rauni kwarai da gaske to saboda haka wannan mataki da Hayatuddin da kuma Ameti suka ɗauka kwata-kwata ba zai yi jam'iyyar kyau ba
6: yanzu kana ganin wani zaɓi ya rage wa ADC musamman na shawo kansu ko haɗa kansu
9: dole ta zaurarci waɗannan hamshakanta guda biyu ta shawo kansu da lalama da duk dai wani mataki da za a ɗauka a kan su mara wa jam'iyyar baya saboda ba wai yawan ƙuri'un da za su bata bane mai muhimmanci a maganar a ce babu husuma babu hayaniya akwai haɗin kai yana da muhimmanci kwarai da gaske
6: watsi da sakamako ba sabon abu bane ga 'yan siyasar Najeriya musamman ma idan sun sha kayi kuma a yanzu ba a san mai zai biyo baya ba ga makomar ADC musamman ga aniyar jigajiga hamayyar na dunkulewa waje ɗaya domin yaƙi da APC a zaben 2027 Awul Ahmad Janyau BBC Hausa a Abuja Najeriya
0: to ga da Awul Masaro don kullika shafin mu na BBC Hausa da kuma akwai labarin da muka wallafa babban labarin da ke kan shafin na shi me yasa mutane ke rububin taba dusan Hajar al-Aswad da kuma me yasa ministocin Tinubu suka kasa samun takara a zabukan fitar da gwani da kuma labarin manoman Najeriya sun yi barazanar daina noman kayan abinci sai na sayarwa duk a wannan shafin to duka daga karshen shirin ke na amanar da mutum 30 zamu sake dawa cikin shirin mu na hantsi amana da Muhammad Anur Muhammad ya hada shirin lawan Suleiman ya hada mana sauti Aisha Sharbafa nake cewa sai an jima ku

0: سلام انقعد بدحان نامدب essential english conversation متاخم ازي نتمهارق انق انجليزينيا ازيو ادلاي زخونه مدبيو انا تمسكن بحال ابنايلو ممدب بزعبا قربا ازماتكم نختعللو تخللو اغباب كتمهارو يقوم حجي كلت سبات بزعبا ازمادوم زغبرو علال نسمع
1: How many cousins do you have?
2: I have 11 cousins. How about you?
1: I have 4 cousins.
0: زغبد انت مسيلو اي تشاولو نزناي كلتيوم علال كفافيلنا بمقرب نختل امام بدو كنحق سوكمينا كازن زبلقال كاب حاوبو امو اكو كمون حاتنو نزولدو زغلص قالي نخطع منا كاب زقصينا ناي قربا ازماد النا كنصوا مينا بمجمرتا جولي نكريس كندي ناي قربا ازماد اللوخه الى حاتيتاتو How many cousins do you have? زحتو بزعبا خالوت عبالات بيتسب نمو كاسون كنت قاملا نخيلينا أسمات ناي السفل عليو عبالات مقربكم سمعكم دقمو أبا حقو
3: Grandfather
0: إنو حقو
3: Grandmother
0: أمو ويحاتنو
3: Aunt
0: حوابو وي أكو
3: Uncle
0: ود حوي وي ود حبتي
3: Nephew
0: قوال حوي وي قوال حبتي
3: Niece
0: كندي زأخلو مغرب ألوخم زبل حتو سمعكم دقمو
1: How many cousins do you have?
0: كريس كمزيلو مليسو أنا عصرت حدي نايك أرواز ما دالوني I have 11 cousins. As ibuduma nisxixe ilu hatitwa. How about you? Nazharag sami'ukum dugamu.
2: I have 11 cousins. How about you?
0: Julie, kamzi lan Christmas sihibato. Ane arba'ta nayk arabaz madallawni. I have 4 cousins. Nazharag sami'ukum dugamu.
1: I have 4 cousins.
0: قرم حجي نملستاتكم مسكالو اتسابات بزعبا مقربة ومزهابة وملستات نمنتس اتسار سمعو
4: How many aunts and uncles do you have?
3: I have 2 aunts and 3 uncles. How about you?
4: I have 5 aunts and 2 uncles.
0: حجي دقيمنا انفتن نطوم ملوات حسابات انجليزينيا سمعكم دقوموم نخلوم حنسابكن سمعومينا
1: How many cousins do you have?
2: I have 11 cousins. How about you?
1: I have 4 cousins.
0: قرم كابز استمهاركم موكن ديكا متزكروس كنره نتوم حرقات بوك أنقاخم مسامعكم ناب إنجليزينيا تورجيمكم أغربوهم كن دي زخونو نايك أرباز ماد ألوخم
1: How many cousins do you have?
0: Ane, asert hade naik arabaz madaluni.
2: I have 11 cousins.
0: Nisxixe.
2: How about you?
0: Ane, arba'ta luni.
1: I have 4 cousins.
0: Bita'am tsubu. Hiji, nisabat kindey naik arabaz mad kamzalluwom kithatuwom tkhulu. نجولي ملسب مهابكا تلما مدو كندي زاخلو نايك أربا أزما دالوخي يلكم محتات أي ترسو
1: How many cousins do you have?
3: I have 4 cousins
0: قرم حجي نتزن بر علال بمولو وبمسمع زقربكم وملسطات داقيمكم سمعوهم
1: How many cousins do you have?
2: I have 11 cousins How about you?
3: I have 4 cousins
0: تسبق صرح حجي مبعار نسبات كندي نايك أرباز ماد كمون حابوتات حتنتات أكوتات أموتات كمزلووم كتوكوسوم دخولو استمهاركم مو دقاقيمكم من الممد آي ترسو مسمحازوتكم كنكم بإنجليزينيا How many do you have كندي ألوكم بمبال تلام عمدو أبزغط المدب Essential English Conversation كسابنا الرخب سسنايو باي
5: Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19 da mita 25 da kuma shafin mu na internet bbchausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Aisha Aliyu Jafar ce ke fatan kun gune lafiya a cikin shirin mu na karfe 8:30 a gugun Najar da kuma Niger. Wato 7:30 kenan a gugun GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin Isra'ila ta baiwa al'ummar da ke zaune a baki daya kudancin Lebanon umarnin ficewa. Hukumar lafiya ta duniya ta yi kira tsagaita wuta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin samun damar dakile yaduwar Ebola. A Najeriya, masana tsaro sun soma yin tsokaci kan rahoton Amurka da ke cewa a ƴan shekarun nan masu gwagwarmaya da makamai daga tsatsan Fulani na kai miyagun hare-hare akan al'ummomi da ba lalle Kristoci kawai ba.
6: A cikin shawarwarin da rahoton ya bayar sun nuna cewa gwamnatin Amurka ta dau mataki akan gwamnatin Najeriya da waɗanda suke shi cikin gwamnatin wanda suka take daukan mataki don hana kashe-kashen kuma yana iya ƙara rura wutan rarrabuwan kawuna da ake da shi.
5: To yau 27 ga watan Mayu rana ce ta yara a Najeriya. To kowane hali za a ce yaran Najeriya na ciki a yanzu?
7: In bangaren ilimi din ka shiga za a samu rauni, in bangaren lafiyan ka shiga akwai rauni, in bangaren zamantakewar ka shiga za a samu rauni. In tsaron ne ga yaran mu suna makarantu babu kwanciyar hankali, an je an kwashe yara ƙanana wanda basu ji ba basu gani ba. Ya Ilahi.
5: To za kuma mu ji yadda ake ci gaba da bukukuwan sallah, amma sai na fara da karanto labaran duniya. Rundunar sojin Isra'ila ta bayar da sanarwar ficewa daga baki daya yankin kudancin Lebanon. Rundunar ta IDF ta buƙaci mazauna yankin da su koma arewacin kogin Zaharani, inda ta ce ta ɗauki yankin kudu gaba ɗaya a matsayin yanki na yaƙi. Ta ce dakaranta za su ɗauki tsauraran matakai kan ƙungiyar Hezbollah, inda ta zarge ta da ke tattaunawar tsagaita buɗe wuta. Dakarun na IDF na ci gaba da kai hare-hare a kusa da birnin Tyre, inda suka ce suna kai harin ne kan cibiyoyin bayar da umarni na ƙungiyar Hezbollah. Tun da farko dai ta baiwa mazauna birnin Nabati da wasu garuruwa da dama umarnin ficewa. Isra'ila dai na ci gaba da zafafa hare-harenta a matsayin martani ga hare-haren da ta ce Hezbollah na kai mata da jirage marasa matuƙa. Kafar talabijin ta kasar Iran ta ce gwamnatin kasar ta karbi daftarin wucin gadi da ba na hukuma ba na yarjejeniyar fahimtar juna da Amurka kan yadda za a kawo ƙarshen yakin da ake yi tsakanin ƙasashen biyu. Kafar talabijin din ta gwamnati ta ce yarjejeniyar ta kunshi cewa Iran za ta bude mashigar Hormuz ga jiragen ruwa domin su ci gaba da sufuri kamar yadda yake kafin a fara yaki a cikin wata guda.
8: The US, it says, will lift its naval blockade and withdraw.
5: Wakilin BBC ya ce a cikin yarjejeniyar kuma a bangaren Amurka za ta daina toshewar da take yi wa tashoshin jiragen ruwa na Iran tare da janye duk wasu dakarunta daga kusa da Iran. Hakanan yarjejeniyar ta kunshi cewa Iran da Oman za su zamo kasashen da za su rika lura da sufurin jiragen ruwa ta mashigar. Fadar shugaban Amurka dai ta bayyana yarjejeniyar da aka fitar a matsayin zallar tatsuniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya yi kiran da tsagaita wuta cikin gaggawa a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin baiwa ma'aikatan lafiya damar dakile yaduwar cutar Ebola. Ya ce yankin na cikin hali na tsaka mai wuya inda yake fama da barkewar cutar Ebola da kuma rikici lamarin da ke zama cikas ga kokarin da ake yi na dakile cutar.
9: He said the conflict drove mass displacements that helped.
5: Wakilin BBC ta ce Tedros ya ce ya kuma ce rikicin da ake yi ya sanya da dama barin gidajen su wanda ke taimakawa wajen yada cutar kuma ke cikas ga ayyukan jin kai. Akalla mutum 1000 ne da yake nuna alamun kamuwa da cutar a lardin Ituri. Uganda ta sanar da cewa za ta rufe iyakarta da Congo nan take na wucin gadi domin hana yaduwar cutar. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Gwamnatin Bolivia ta ce akalla mutum 7 ne suka mutu yayin da aka kama fiye da mutum 320 tun bayan barkewar zanga-zangar da ta fara a farkon watan Mayu wadda ta haddasa toshe hanyoyi tare da gurgunta harkokin yau da kullun a sassa da dama na kasar. Haka kuma mutane da dama sun jikkata matuƙa yayin zanga-zangar ta nuna adawa da matakan tsuke bakin aljihu da katse tallafin man fetur.
10: They're also calling for the resignation of President Rodrigo.
5: A cikin wakilin BBC masu zanga-zangar suna kuma ci gaba da kiran shugaban kasar Rodrigo Paz ya sauka daga mulki. Majalisar dokokin Bolivia da ita amince da wani kuduri da zai baiwa Mr. Paz damar tura dakaran soji cikin sauki tare da ayyana dokar ta baci domin samun damar kawar da shingayen da aka sanya a hanyoyi waɗanda suka haddasa karancin abinci da man fetur da kuma magunguna a ƙasar. Manyan lauyoyin gwamnati na jihohin New York da New Jersey sun ce sun bayar da sammaci ga hukumar kwallon kafa ta FIFA inda suke neman bayanai game da yadda take sayar da tikitin kallon gasar cin kofin duniya mai zuwa. Lauyoyin sun bayyana cewa rahotannin kafafin yaɗa labarai na baya-bayan nan sun nuna cewa mai yiwuwa an yaudari magoya bayan kwallon kafa game da wuraren zama. Kuma sanarwar da FIFA ta fitar da fitar da tikitin ya taimaka wajen tashin farashin sa. Sun nemi a ba su cikakkun bayanai game da yadda za a sayar da tikitin shiga filin wasa na New Jersey da ke karɓar bakuncin wasannin cin kofin duniya guda 8 ciki har da wasan ƙarshe. Babbar lauyan gwamnati ta New Jersey Jennifer Davenport ta zargi FIFA da haifar da rudani da ƙaranci da gangan da kuma farashi mai tsada. To ƙarshen labaran duniyar kenan. Yanzu kuma sai rahotanni kuma kamar yadda ta kilku kaji a cikin labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun kai wasu jerin hare-hare ta sama a kan sansanin Hezbollah a yankin Taya da ke kudancin Lebanon bayan ta baiwa mazauna yankin umarnin ficewa daga birnin baki daya. Takarar na Isra'ila sun umarci mazauna birnin cewa tilas ne sun yi amfani da ƙarfi saboda dakarun Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran na karya jijiyar tsagaita wuta da aka fara cimma wajen mako biyar da suka gabata. Ga Khalifa Shehu Tokaji da ƙarin bayani.
11: Tun da fara a ranar Laraba kafafen yaɗa labaran Lebanon suka rawaito cewa Isra'ila ta kai hare-hare a yankin gabashin tsaunukan Beka inda ya sanadiyar mutuwar mutane hudu a birnin Chokin da Nabeit. Sai dai Hezbollah da Isra'ila ke zargi da karya yarjejeniyar tsagaita wutar ta ce tana yaki da dakarun Isra'ila a arewa da kokin Lithiani kilomita 30 daga kan iyaka. Hakan na zuwa ne kwana guda bayan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sanar da ƙara faɗaɗa sumaman sojin Isra'ila ta ƙasa biyo bayan hare-hare ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa kan dakarunsa da suka mamaye kudancin Lebanon da kan fararen hula arewacin Isra'ila da Hezbollah ɗin ta yi. A ranar Laraban nan dai an ga bakin hayaƙi ya mamaye tare da tirriƙe sararin samaniyar tekun Rum. Sai dai da rana kuma dakarun Isra'ila suka bawa dukkanin wadda ke zaune a birnin na Taya umarni ciki har da Falasɗinawa 'yan gudun hijira da ke zaune a ƙauyukan da ke yankin birnin da su gaggauta barin birnin sannan su koma arewacin kogin Zaharani da ke da nisan kilomita 40 daga kan iyaka. Wannan dai shine raba mazauna yankin da muhallinsu mafi girma da aka fuskanta tun bayan barkewar rikicin zuwa yanzu. Mutane masu yawa da ke zaune a Taya ciki har da waɗanda suka rasa matsuguninsu a kudancin Lebanon yanzu ba su da wani takamaiman gurin da za su koma.
5: To a gaishe da Khalifa Shehu Dokaji. To idan muka je Najeriya, masana sun fara tsokaci game da wani rahoton Amurka da ya ikirarin cewa Fulani masu ɗauke da makamai na ci gaba da gagarumar mamaya a gonakin Kristoci da kai miyagun hare-hare akan wuraren addinin Kiristanci da na Musulmai. Masana sun bayyana hatsarin da ke tattare da yadda rahoton ya bayyana cewa a 'yan shekarun nan sun kai miyagun hare-hare akan al'ummomi da ba lallai kawai Kristoci ba a Najeriya. Dr. Kabir Adam masanin tsaro ne a nahiyar Afirka ya kuma yi wa Ahmad Kabo Idris ƙarin bayani.
6: A wannan karon a cikin rahoton wani abu mai muhimmanci shine yadda ta bambanta kungiyoyin Fulani. Misali ka kungiyar Miyatti Allah Kautal Hori, Miyatti Allah Cattle Breeders Association ta nuna cewa kungiyoyi ne waɗanda ba dole bane suke da alaka da irin waɗannan kungiyoyi waɗanda suke kashe-kashe. Report ne wanda ke da muhimmanci wanda kuma ya kokarin fitar da bayanai akan fahimtar su da suke da shi na ababen da ke faruwa Najeriya.
12: Kamar me hakan ke nufi ga su Fulani da kuma ita Najeriya?
6: Ga mai saurare dai ya san cewa akwai kashe-kashe da ake yi kuma cikin kashe-kashen akwai waɗanda ake alakantawa da jinsin Fulani a ciki. Sai dai inda hatsarin yake da yake siyasa ake yi kuma kamar yadda report ya nuna akalla Fulani sun kai miliyan 14 da wani abu a cikin Najeriya. To kaga hatsarin irin wannan reportin shine yadda waɗansu sa tsaye amfani da shi don su cimma buri na siyasa. A cikin shawarwarin da reportin ya bayar sun nuna cewa gwamnatin America ta dau mataki akan gwamnatin Najeriya da waɗanda cike ke cikin gwamnatin wanda suka take daukan mataki don hana kashe-kashen da kuma sauran shawarwari dai na dangane da tattalin arziki da tilasta ma gwamnatin Najeriya da waɗansu waɗanda take ganin suke da dama su hana kashe-kashen ba su hana kashe-kashen ba. To kaga ɗan siyasa na iya amfani da wannan kuma yana iya ƙara rura wutan rarrabuwan kawuna da ake da shi a tsakanin ɓangarori biyu da waɗanda suke ganin cewa kisan da ake yi saboda addini ne ake yi da kuma waɗanda suke gani a matsala ce na tattalin arziki wanda ke jawo kashe-kashen. Wannan rubutun na iya ƙara rura rarrabuwan kawuna tsakankanin ƴan ƙasa a irin wannan yanayi na siyasa.
12: Wannan na nufin Amurka ta sauya ra'ayinta kenan kan tunanin da take da shi na Kiristoci kadai ake yi wa kisan ƙare dangi a ƙasar?
6: To a cikin rubutun ta yi kira na cewa da ɓangaren zartarwar Amurka da ɓangaren majalisarta su haɗa kai don ta fahimci cewa akwai rarrabuwan kawuna a yanda suke fitar da bayanai har dai wurin ƙarfafa matakai na tilasta ma gwamnatin Najeriya. To a taƙaice dai zan ce an fara samun fahimta daga gwamnatin Amurka kan abin da ke faruwa a Najeriya.
12: Daidai lokacin da duniya ke gujewa shafawa wata ƙabila kashin kaji, Najeriya na da ƙabilu da dama. Me yasa wannan hukuma ta zaɓi alaƙanta Fulani da matsalar tsaron Najeriya?
6: Saboda rawan da waɗansu ƙungiyoyi waɗanda suke can ƙasar Amerika ɗin da sashi ma na wani addini wanda ke can Amerika ɗin wanda ke da alaƙa da siyasar Amerika suka yi suka nuna cewa kisan da ake yi saboda addini ake yi kuma suka yi ƙoƙarin saka ƙabilar Fulani a ciki. Gwamnatin Amerika kusan abin da take yi kenan ta saurari waɗannan ɗin kuma kusan ta fara ta ɗauki mataki don ulmul aba'isan wannan abun har da rikotin ma da wannan cibiya na US Crips ka fitar shi ne saka Najeriya da aka yi a ƙarƙashin shi wannan country of particular concern wato ƙasar da ake da damuwa da ita akan ƴancin addini.
5: Dr. Kabiru Adamu kenan masanin tsaro a nahiyar Afirka. To yau ne ake bikin ranar yara ta Najeriya wadda aka ware duk ranar 27 ga watan Mayu domin kulawa da iliminsu da harkokin lafiyarsu da kuma basu karai da ta kamata. Ambassador Aisha Haruna Kabuga ita ce shugabar kungiyar National Council of Child Rights Advocate for Nigeria kuma ta ce yaran Najeriya na cikin masu fuskantar koma baya wajen samun kulawa da samun abubuwan more rayuwa. Ka karin banda ta yi wa abokin aiki na Muhammad Buhari Fage.
7: Muhimmancin wannan rana na farko dai shine a nuna wa yara kulawa, a nuna wa yara cewa lalle ana tare da su kuma a nuna yara soyayya. Wurin me? Wurin tsaro, wurin soyayya na kariyar su, wurin kula da lafiyar su, wurin kula da zamantakewar su.
13: A ganin ku kuma wasu fafutuka kamar yaran Najeriya suna samun duk waɗannan kulawar da aka ware domin wannan rana?
7: Gaskiya ba sa samu saboda in bangaren ilimi din ka shiga za a samu rauni, in bangaren lafiyan ka shiga akwai rauni, in bangaren zamantakewar ka shiga za a samu rauni, in bangaren kariyar ma aka shiga shi ma duk za a samu rauni. In tsaron ne ga yaranmu nan da su ake zuwa ake karkashe su. Yaran ƙarami yanzu ko yarinya ƙarami sai a kamata ƴan bandit su tafi da su. Ga yaranmu suna makarantu babu kwanciyar hankali. An je an kwashe yara ƙanana wanda ba su gani ba, ba su ji ba, ba su gani ba. Ya ilahi sai ka ce yaro yana samun yadda yake so. Yanzu yaro dai Allah ne ya kawo shi duniya kuma Allah ne zai cece shi.
13: Kamar ya zaki kwatanta ƙasashen da suke a irin mataki na Najeriya?
7: To yanzu in gaya maka yau ranar yara ne, a ce ma tun da ya haɗe da ranar sallah. Amma ba inda za ka gani wai a ranar yara an ware hutu an bayar. An daina ba da hutu ma ranar yara. Mu kamar nan jihar Kano kwata-kwata ni rabon ma da in san cewa ana irin parade din nan na gani tun zamanin mu amma yaushe za a hada ma wayannan kasashen ai tun sun riga sun yi nisa ma yanzu a nan Nigeria muna da child protection wani doka ne na kula da shi haƙƙin yaro wanda dokan nan akwai abubuwa da dama na yara a ciki bangaren tsaro ne bangaren makaranta ne bangaren ilimi duk yana ciki babu jihar da bata yi ba amma duka babu inda ake aiwatar da doka a Najeriya gaba daya nan ma jihar Kano kwamitin ma na aiwatar da ita wannan dokan amma rantsar da kwamitin ma har yanzu ba a yi ba inda ma ana kula da yaran ma dinga gani yara a makaranta aje a kama su a kashe su jibikin sun Hanifa da yaran nan guda hudu su ma ɗan gida ɗaya wanda aka yi wa fyaɗe
13: a matsayin ku na masu fafutuka ya kike ganin goben yaran Najeriya a wannan yanayi da ake ciki
7: idan gwamnati bata dawo baya ba ta kula da irin yaran da dama an karkashe iyayensu yanzu issue din Boko Haram mu koma bangaren Maiduguri da sauransu iyaye da dama an kashe su yaran fa suna nan wasu suna IDP wasu kuma suna garan Ramba to yanzu a haka rayuwarsu zata kare a ce shikenan tunda iyayen sun mutu shikenan babu ba su da wani data ilimin su ya tafi kenan lafiyar su ta tafi kenan tunanin su ta tafi kenan kuma kaga irin wayannan yaran irin su za a ringa daukar yaran ka gani ana yin wayansu mugayen abubuwa da su saboda me gwamnati ta riga ta wulakanta su
13: ai za a iya cewa ba kawai gwamnati bace take da wannan haƙi hatta al'umma suna da wannan haƙi
7: ka duk wani da idan bayan iyayensa dan din shugaban da yake wannan gurin ne mafita shine abu guda daya ni duk abin da za a yi gwamnati ita ce ta farko da za ta fara gyara komai wannan doka a aiwatar da shi
3: Ambassador Aisha Haruna Kabuga kenan mai fafutukar kare haƙƙin yara a Najeriya. To yanzu karfe 9 ne sauran minti 14 a Najeriya da kuma Niger. Aisha Aliyu Jafar take gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To a yau ne dai al'ummar musulmi a Najeriya suka bi sahun sauran musulman duniya na bikin babbar sallah da Allah subhanahu wata'ala ya umarci su gabatar da kuma yanka idan da halin yi sau daya a shekara. Dubin dubatar mutane dai sun fito a wasu sassan birnin Lagos da ma sauran jihohin kudu maso yammacin Najeriya inda al'adar Yarbawa maza da mata da yara kowa ya fito cikin shiga ta murna da kuma boye damuwarsa domin nuna farin ciki a wannan rana. Daga Lagos din wakilinmu Umar Shehu Ɗanleman ya aika mana da wannan rahoto.
14: Sautin kabarorin sallah daga lasbiku masallaci AD tare da takun sau mutane gari ya waye da daddadin sauti dake sanye zukatan miliyoyin al'ummar musulmi sautin godiya da murna babbar sallar Idil Kabir ta sake zagayowa wata dama ce ta musamman dake hada kan manya da yara masu kudi da mabukata A filin Idi, sahun gaba da na baya duk sun cika makil da maza da mata manya da kanana, inda waɗanda ba musulmi ba suka bayyana mutunta babbar rana ta musulmi. Bayan sallar raka'a biyu, idanu sun karkata ga liman domin ya fara yanka. Bayan saukar hukar liman an bude kofar gudanar da biki nan take kowa ya kama hanyar gida cike da hanzarin ganin ya taba abinda Allah ya huwace masa an gure a daka an sanya tufafi na alfarma amma yaya layyar bana take a tsakanin al'umma
15: mu dai zamu ce dai mun gode Allah mun samu mun yi amma ba haka ake so ba don gaskiya an ka duba yanayin jama'a da bare suka yi lahiya bana abun bai kai haka ba kuma farashin dabba wanda aka saya 130,000 yanzu ya dawo 280,000 300,000 wanda aka saye shi 200,000 ya dawo 500,000 mun san akwai maganan yaki akwai magana abu amma gaskiya shugabannin mu ya kamata su gara amma gaskiya jama'a ba yadda suke so shine suka samu Allah ya sa shugabanni ya taba zuciyarsu in masu gane ne su gane ba su gane ba Allah ka juya mana da mutane na gari
14: daga nan na leka wasu gidaje inda na samu mutune suka yi nisa wajen fede namun raguna wasu kwason hada kudi sun sayi sa ko raƙumi domin su raba kowa ya kai gida a gasa.
16: An yi sallah lafiya, masha Allah, mun gode wa Allah. To Ubangiji Allah da ya sa aka wannan sallan ya ƙara nuna mana.
14: To yanzu me dadin ka da wannan sallah idan aka kwatanta da dabara?
16: Gaskiya ba abin da zamu ce wa Allah sai dai mu ce mun gode mishi. Domin bara a cewa hardship din nan da ake magana cewa babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi, muna ta tsammanin cewa irin mutane ba za su ga ba za su yi yanka ba, amma dai Allah ya hore musu sun samu abin da za su
14: yi yanka.
16: An samu wadan yanka, alhamdulillah dai zamu ci kwai.
14: Ka san daga shekara sai shekara wannan sallah mai ta koya maka?
16: Sallan nan kaman yanda muka saba dai ba wannan sallan ba, sallah dai ta koya mana cewa mu so juna, da yake yankan nan da ake yi yana nuna mana cewa kusanci dai da Allah da wasu abubuwa dai. Ya kamata naman da ake yanka ma da yake ba kai kadai zaka ci ba, ka raba tsakanin ɗan uwanka da makotanka, shi ne dadin sallan kenan.
14: Assalamu alaikum. Barka da sallah.
17: Ah barka mu dai.
14: Allah ya maimaita mana.
17: Amin amin.
14: To ya sallar?
17: Wallahi alhamdulillah Allah ya maimaita mana. Allah ya bamu rai da lafiya mu ga yawancin sallah masu zuwa.
14: Naga kana cikin annashuwa da jin dadi, me sirrin abun?
17: Wallahi ni ina jin dadi ne saboda Allah ya kawo ni naga sallah. Allah ya ji kan babana, kaga yau babana bayyana. Ga ni kuma ni ina nan.
14: Ko an samu an yanka?
17: Eh to an samu dai an yanka insha Allah.
14: Kuma da Allah. To na san ne ga ka saurayi ne, ba za a rasa watakila zaka dan yi yawa ta can ko nan ba.
17: To ni dai ni ina da abokai da zan iya mu je a yi ziyara ba sai an je teku ko, amma dai masu zuwa teku din ma yayi.
14: To na san da yake kana kasar Yarbawa, babu yadda za a ce wato irin uwanka Yarbawa ba su zo wajenka ba ko kuma ka je wajensu. Shin kuna da rarrabeniyar abinci da nama haka?
17: Eh to insha Allah in sun zo wuri na dai akwai abinci da za a ci a koshi kuma har akai gida.
14: Madalla.
17: Insha Allah. Kuma ni ma idan na je wurin su akwai abincin da za a ci a koshi akai gida.
14: To madalla. Ga kuma wani malamin ko za ka yi musu ranka?
18: Ah sunana Ali.
14: To madalla, barka da sallama Ali.
18: Ah mala assalamu alaikum, wallahi assalamu alaikum.
14: To Allah ya maimaita
18: mana. Allah ya kara mana mai tamana kuma Allah ya nuna mana.
14: Aina kai babban sallah.
18: Babban sallah na yi shi na Asuru Leri Jisha, gaskiya kuma na ji dadi na yi kuma Allah.

0: maka.
1: Akadi akadi
0: da gida.
1: Amma amma amma amma.
2: Wannan shine jigon babbar sallar. Darasi na sadaukarwa da tausayi da kuma kaskantar da kai kamar yadda Annabi Ibrahim alaihi salam ya nuna misali. Mutane suna ta tururuwa kowa yana son nasa ya dahu da wuri. Daga yanka zuwa fedewa da daddatsan namun ragunan layya zuwa musayar abinci a kofofin gidaje. Babbar sallar ta bana ta sake tabbatar da cewa dadi ko babu dadi, zumunci da hadin kan al'umma shine babbar ragon da ake janyowa. Rayuwa ta yi kyau don zumunci ya haukaka, wanda sakamakon sa tausayi da alkunya da sanin ya kamata kan shigo cikin ayyukan nasi, sai a samu duniyar rayuwar al'umma ta zama sabuwa.
3: Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar.
2: Daga nan babban birnin Lagos, Umar Shehu El Leman ke cewa barka da sallah.
4: So kamar a sauran kasashen musulmi na duniya, jamhuriyar Niger ma na gudanar da shagulgulan bikin sallah kamar yadda za ku ji a cikin rahoton Chima Ila Isufu.
5: Bikin na babbar sallah ko sallar nama ko talayya da ake yi yau kinnan Laraba 27 ga watan Mayu da muke ciki na ɗaya daga cikin muhimman bukukuwan addini a ƙasar ta jamhuriyar Niger da ke nuna biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar ƙayyadaddun ibadu. A jamhuriyar ta Niger dai, majalisar musulunci ta ƙasar ce cikin wata sanarwa ta tabbatar da wannan rana da cewa Niger ta bi sahun ƙasashen musulmi wajen gudanar da wannan rana mai alfarma. Ɗan ƙasar sun kuma nuna jin daɗi da godiya ga Allah da ya gwada musu wannan rana kamar yadda alƙalla ke cewa.
6: To alhamdulillahi, Allah abun godiya, Allah ya kawo mu da rai da lahiya da aminci, saboda duba da wasu ba su samu ganin wannan rana ba, mun sai mu Allah godiya. Ba yan wa'ancan makai ba lokacin su ne yayi, Allah ya ji kansu da gafara da rahama, sannan kuma mu kuma da muka araye ni da ubangiji Allah ya kawo mun wasu shekaru masu yawa masu albarka linkin bulink. Muna ma al'umman duniya musulmai da barka da sallah, Allah ya karba mu, Allah ya yafe mu.
5: Abu na farko na ranar ga musulmi shine halartar sallar Idi da ake yi a manyan masallatai tare da gudanar da addu'o'in gama gari. A wannan safiya an gudanar da sallar Idi babbar sallar a lokacin ƙasar ta jamhuriyar Niger, sallar da manyan limamai suka jagoranta a masallatai daban-daban.
7: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
5: Majalisar Musulunci ta ƙasar ta kuma miƙa saƙon taya murna ga ɗaukacin al'umma musulmi na ƙasa da na duniya baki ɗaya, tare da yin kira ga ɗaukacin al'ummar musulman maza da mata da su ƙara himmatuwa wajen addu'o'i da karatun Ƙur'ani mai tsarki domin samun zaman lahiya, tsaro da haɗin kan al'umma a ƙasar da kuma taimakon juna. Kiran da Malam Sama'ila na da magarin ya jaddada yana cewa
8: sallah alhamdulillah, Idi masha Allah, Idi yayi kyau, jama'a kowa ya zo. Kuma abin da nake roƙo da 'yan ƙasa musulmi da malamai da almajirai wa ƙasa tamu, ban mu da mafita sai addu'a, mu dage addu'a shugabanninmu, Allah kare su, jami'an tsaron mu su ma Allah kare su, Allah kiyaye, Allah maimaita mana, Allah amsa mana.
5: Sai dai a nashi bangare Babaye Lefe, damuwa ya nuna kan masu zirga-zirga da ababen hawa a wannan rana ta sallah, da fatan gana an gudanar da shagulgulan sallar lafiya.
9: Allah sa mun yi sallah cikin sa'a. Ta wannan dama za mu yi jan hankali ga masu ababen hawa, musamman ma babura da motoci, da a guji tukin ganganci don kaucewa yawan haɗura, musamman ma don kare lahiyarmu da yaranmu. Muna yi wa al'umma musulmi barka da sallah. Ubangiji Allah maimaita mana tabaɗin baɗaɗa.
5: Al'ummar Niger na gudanar da bukukuwan sallar tabana a cikin wani yanayi na tattalin arziki na musamman tsakanin hawa-hawar farashin kayayyaki da hawa-hawar farashin raguna. Hakan ya sa iyalai da dama ba su samu damar gabatar da wannan ibada ta layya ba, kamar yadda Malam Hamisu wani magidanci ya kuka yana cewa.
10: To sallah sai dai a ce an gode ma Allah, saboda wanga tsadar rayuwa da ake ciki, kowa gani cikin halin da aka yi sallar. Duk abubuwan da ya kamata a yi sai dai a hankali, tunda kun gani ragunan da ya kamata a saye har yau ma da saye duka tare gari su, ba wanda aka baka kuri ma baka ma san inda zaka taya ba, kuma gashi mutane suna cikin halin kaka niki. Wallahi sai dai a ce an gode ma Allah.
5: Sai dai shi ma Malam Awwal na kasuwar daren da magaram addu'a yayi ga waɗanda ba su samu damar gaba

0: Dalai ya ba wannan shekara yana cewa
1: alhamdulillah za a ce wannan shekara dai ta zo da wani yanayi wanda Allah Ubangiji bai sa sun samu sun yi layya ba. Allah Ubangiji ya bada hakuri kuma ya tara mu cikin layya, mu da muka yi Allah Ubangiji ya amsa mana, Allah Ubangiji ya maimaita mana. Ina addu'a ga kasashenmu na Afirka, musamman Niger da Nigeria. Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lahiya.
0: Ko da yake Hajiya Karima cewa ta yi a ɓangaren ta komai ya je daidai, ta yi sallah cikin wadata da annashuwa.
2: Alhamdulillah, gaskiya sallah ne dai na yi lahiya lau, kuma na ji daɗi sosai. Gaskiya na samu na tambayi gafara sosai ga 'yan uwa da amna arziki da makwabta, duk dai yawanci abin da aka ce ayi murna, ka yi nuna jin daɗinka, ka sa kaya mai kyau ko sabi ko kuma wankaki. Alhamdulillah, Allah ya hore mun samu mun yi wannan sirri muke shi hamdala. Ubangiji Allah ya gwada mana baɗin baɗaɗa, ko da yake wani baɗin baɗin ba za mu gani ba, haka ne in ka ga wani sallah wani ba za ka gan shi ba.
0: Duk da halin da ake ciki, yanayin zamantakewa dai ya kasance cikin godiya, inda a jamhuriyar Nijar aka fi mai da hankali ne kan al'adun gargajiya na taimakon juna da addu'o'in gama gari da ziyarar 'yan uwa da abokan arziki.
3: To, a gaishe da Chima'ila Isufu da wannan rahoto.
4: Samu ƙarin labarai daga BBC da ƙauri ɗaya, wato bbc.com/hausa. Aikin jaridar da baya shayin tambayoyi masu tsauri, batutuwan da ke tashe, da rahotannin bidiyo masu zurfafa fahimta da ƙara ilimi. Duniyar labaran gaskiya, duka adireshin intanet ɗaya. Ziyarci bbc.com/hausa.
3: To, masu sauraro, ƙarshen shirin namu na yanzu kenan. A madadin Khalifa Shehu Dokaji da ya tsara shi, sai Lawal Nuhu Suleiman da ya haɗa mana sauti. Ni Aisha Ali Jafar da na gabatar, ke fatan mu kwana lafiya daga sashen Hausa na BBC.